gbo adura wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Amen Amen bi be se pe o ja wa ni le patara o lagbara ni Oluwa lati wo ibi gega pale e ja so fo me ka dide gbadura ni Oluwa ro mi lagbara ro mi ni agbara agba ti o fa oku ko fa ni bi o fi ni ba mi ba ibile mi ba ya bo mo mi loju ija yin Oluwa ro mi ni agbara nla e je ka dide ka gbadura ni oruko

0: Amen.
1: Amen.
0: O da ta ba le ko e je ko egbe re. A wa di ojumo ri.
1: A si
0: mu atewo wa yo le.
1: We close our eyes and we
0: enu to so

0: gbẹgẹ mọra dada o ibi ta lo ka ye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: So gan gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo mo ri to le beji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na ton pada lo na go kan pe to lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gbagbe nte je bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa pe laye won biire ke ni bori jesu wa mo ma bi wa lere bi to ba so pe ya jo pe o le oba se Jesu re ti kun ni mo ma bi ale re o se pataki e je to kore le kan si ah